Julie, medium wave kilo ha chik stong ngap chu ngak sum yang na meters ngep kya gya chu kyeb shi tang shchuzur gu. Yang efe mega hats gya tang chik tang shchuzur chi yi ka nga shi akash fani le ne shuyen chik tang in. Derin chil za june ches nye shu sak sum, pot za vash ngape ches pa gu za mikmar in kasa tang aji dine yin tik shim tang po gu zuk chwaat.

ngashi akash vani le ne shun jita ins nga to chu to don tans karma jip chu jer shik songs to ka sa ta ta pa nang jin tikrim san chis la polin ta pa nang jin tikrim ko zok pe ka stan jin da dul tang chering tun dup ngis ke phul khane sungur sanajat

ngaji akashvani le ne shwen chik tang ins nga do chu chu go tang skar mar chu cha do kasa ta chewang dol ma tang lob jang dol ma ngis ke sal khane lorek sanches la phulin

Medium wave kilohertz chik stong ap chung aksum yang na meters band ngib ge ge chuk kebji tang shi zor gu. Yang khala tse tang yuma relay center gu ne gane medium wave kilohertz chik stong jib ge ge chuk kya nga tang. Diski relay center gane medium wave kilohertz chik stong tu gya nye se thok ne nga je akashwani le ne jun jik tang in. Pi tog chi so ch nga charuk. Kasa ta nga je dirin dikrim nyes pa bo gozuk chuat. Dikrim e gozuk pe ka la daksana nasul sana zaat.

0: ngaji akashwani lene junjik tangin pito chu zo thnga dangs karma thnga charu kazada telephone gyu tenga gazat kane tikrim hello jule sanasa tikrim pulkan mi pham durje
1: hello jule tikrim sankal nangyazla jule
2: Hello, Julie. Gya ka sang YouTube le tene gazuk lik san jin dar YouTube le ilan jabro only ya ka sa jabro gazuk shik phun na dik pa only ya ka sa tene lhu san ka ni thopa juk sa da YouTube le ye jarang ni tene farmai shika ngaje jabril luigi sanchez la bulin tene stingman hello julie degree minanga khak thu senjuklo julie ngutuble

0: Yeah, hello Julie, Degree 9 kasa.
1: Na
0: kasa sona mangchu le. Tene khamsang sku kham jangbo juk sa onle.
1: Kasa le ni jang khamsang ina le.
0: Ya ma khamsang sona mangchu le. Ya kasa sona mangchu le. Tene dang dring ya lhasteng la chi nasul jek du gon le.
1: Tan chi le ta dang dring ja ni me ni ma ju che. In chu pa dang khatan jang na ti ni ma ju che ni ya ta di ni ma ju pa na ti nan da tu tu chin cha chen ma na yang lo ta na ti. Kasa tayang mga participant.

0: Hello, Julie.
1: Hello, Julie.
0: Hello, Julie. Degree nine. Inka sangira na chhala le. Kani
1: juk sing. Sona onchuk bot karbu le.
0: Yeah, sona onchuk le. Usku kam zambo juk sa. Tene dang dili ya bot karbu a gazuk nasul le rek dugon le.
1: Yeah, na to jala to hele. Tajik ta juk ta jala to tu gya da na mohan jamo ri.
0: Tene ngata jingu na tus tus ka chuta ma margos pa gyala shot pa onle mashoda le. Ilan gazuk lusi kisani nole.
1: Ilan ta wakhe kabu chesala mudo danjal chokani.
0: Ya lusan kani topa jukse ta nole.
1: Ya ya tan ekman topa reka angchuk chokna
0: ne. Ya kasa gunlo samshke ta nole.
1: Ta gunlo tunchi chani.
0: Ur dunchu zaspata darun kyokton juk ta kwanle.
1: Ta ta ta da ya ta kisa ya kas.
0: Ya kasa
1: niyan kan khaji kasale
0: ya kasa chanun mola jat
1: na anchu jogna nanjar shimpa nirgu khansar anchu goma pa anchu khase ya ta tashu anje lyan to na rigi murtan na jarkan ka to yo tani
0: ya kasa nyaja ma mampo jig jug da pa jom se chi jaten ne to le
1: ta su chama chitala to yan su da tijani tijani bungandi no kasale
0: ya kasa punzole tene ngejara changme tugyang sipia tene wakhe brakbi lhu tene ngaje sanchez la phulin tene stingma ne ngaje degree mina khaktu sanjuk lo jule ya jule

0: social media ukurang bo da jikten enok inna orang enok samuk chisong le chul
1: nga lopta khangun la cha chenge thugu un la ta na ju da le ki social media ka yong kan bo real life na real life e difference bo enok la da dang de nga ta thugu un ma creative nang ma smart ba la le ko thu ma mong po reels chwa za tok la
0: kasa
1: reels ma productive yang chwa za tok khala le ta ngay thu gun la ta nao khong rang gun ni chokan bo ngay experience is ko feel cho cha de la ki te real bo man nga nga dang nga dang confident feel cha cha se pe nga nga dang nga dang good feel cha cha se pe nga is os artificial is of the chief agosta no nga nga dang nga ra skills re gyo do ya nga dang ai characteristic re gyo do halale ka o ngay fe ma important in do teo nga ta promote choste tewe jaste nga ta confident bochi abil me chole rather than nga ta material halale thato thame chalak rek gosen kabe jaste nga ma confident feel cha chun da tele nga ta chamme na characteristic ma gela de gyo ta no la te characteristics gon promote chosle chalak chun chun choste te chun bo appreciate choste no no no ma grow cha chuk chase pe te ka ngi thugo gon la ta na jun ki chun chun goal celebrate choste tebe ka ne nga tanga future goal bo at chun chachos la ta dam de nga thugo gon dharma losar lon ka ne thugo gon na jo na body shaming ang ta dam de ya social media ja sa body shaming ang mamak po ta no pale jese nga tanga video je ya nakshak post jo to ten nga comment khachik ma ya ldem ho ka you are looking nice this kind of stuff ta no le lekin ten na comments khachik ta zuri yot kya ki izuk rompo je
2: thamo pomo zete thamo yongos puja zete muscles chan yongos halale ta ngatai specific characteristic puja yongos pomo yongos jaskane izok shik definition jizok shik chosel ka pal tebe jaste ten thu gon samano te ki nga thamo yongos nga thamo na ngal demo no halale tene tebe jaste nga tai thu gon samate to ki khaji dondang boma dona juksna tene nga thamo chano ya cases ka jena te so shyam dog le ki smoke chona nga weight gain cha me no khala jar ka ne no chama dale te chang ma mit gun nga ta nge chimi gun ne thu gun la ha go ta se I chang ma mit ne ho I be chang del mit kya jar kan bo ha go go ses khak chan le nispa thu gun la te ha go ho ses le inna to smo no nge je body namku gendo ya philo gendo iska growth na development gela cha cha se time bo inna no e time be ka don tang ma gela go sano gela go sano da mangpo go sano jata ma no le nutritious balanced diet go sano halale ta o the balanced diet po thoba je te ne je growth po gela cha no muscles kun ma strong cha no bones kun strong cha no halale te ne kaltes ka to e time be ka nge ja don tang gela ma don na te ne zuspe na ngas kalas ma ma pon namku ge jese hormonal issue cha se
3: packed food yon halal te gun tene junk food street foods gun te gun ma don pasang tene te be jaste nga ta zox pena gyu ja ste tene nga ta ai pomo gun na pirer gun ngun la ngun la yong chas gun te gun skala son ta no yale tene te son pasang nga ta tu ji gin na te na sak jo za chas ki nga ta cham sing na junk foods gun ngun don chas sleep time bo lemo just maintain just the border that just the net and that's also what the chunky can the nasta sana the nga ta puberty one the chica normal chanwele gospa the man and dandy to go on the nuts at gospa 9 years ago puberty starts on person then they fed all the guns at your nasta that cautious cousin and the summer early then a yampung yampo to go on latin algin like a nija cultus cattle the moth on just smart thongjes inna nge je goal bote onna ki nga smart thongos ngalde mo thongos na tene nge ja dontang gela dona jat dontang gela dona chek nge je body gela jost growth chano kazu growth chek chago shishot nge ja teo chano la tene tebe jaste tene nge ja studies nang nge je gela jong yana no la chezena

0: ngata diet po gela to pa sang ngata jukspe na chi chi ko sto mi otte gu ngata to ba nol je sang ngata la dak se na ngata skala sta mi jad le ngata la dak se na thu ma mang po anemic to ke le blood hemoglobin bo cham shi gyong go shen te sang nyung ni ta nol na te nyung ni otche se reason chik chik to ang in chas no ki ngata junk foods dang de ma mang po don ta no khala le te ne to nang yang po ngam post school health and wellness program in ang ku ga te ngata school gu ne na weekly iron folic acid ta nol supplementary te ne ot supplementary wo thu ma mang po je don na tik me no gale te ne kaltes ka to te don te skala se gyong na ngata doctor la sta na ja chas le kaltes kalas men na e supplementation bo don go shas kha chan na le ga anemia cha cha se reason chek chek nga ta iron nyu ni ochas pe jaste chan ko le tene e iron supplementary kaltas ka pa nen na tene nga ta anemia yong chas se chances bo decrease chan ko le te pe e man bo weekly har school la thu gun la la ne re sala no ya le school khoda sala no tene o to don go shas kha chan na le tene gun gun la tene specially yang miss char ge le tene lopta kha ngai chok sne thu gun nang ya po kalte ta no tene pharma gune rang rang e khak khura ja ches ya re chuti gun la tene ngata na khampa tene hasten na jak chek kao zal dawa choto zaming ma choto nam jo za dan na o te jak pa e tablet po sal ches le
1: kasale tene esku ja de chindol kale tiwa chik chik hol chu tinji pe ga te hol us pale junu gune na ko pe pressure ma mang po ji ki wa nokte vis kala shi kan dub zer kan rok shi kan dub pangle chu te mos po na ino ga ya i kane kazuk shi asel thap shin junu gune miksale
0: kasale the peer pressure botantan la yoton wa le thu ne pe che jana e inna to speka thu go ne rang rang e identity jik form chano le phama nang so so
1: mali
0: rang rang independent identity jik form chano le ta te identity wo form cha che ko ngun la te group che ya belongingness group chik nang ya po del yong che che ke le te ne nga e group nang ya po in zer kan to so ta te group pe nang a chuche se pe ya te ne ngaji group ina ngani puta sangme iu chot he ya pomo sangme iu chot he ngaji group ina yong na iu chogo sin hezer kan zokse pressure ang yong chit chasano le then it na zokla substance nang te substance use ko ne nang mang po ji te mo lo gele ke ngamun la thwa met pna thopa go ne thung thung thung zis pasang nga thung stang spin teo inna zui externally ngata stana mane pressure met kan jik zokshek lekin thu khorang ena nga pressure jigyo anwa ya like acha tangi thopa thangme thungja ra rak tanga thunga met jena tena nga
1: mindik cha chun
0: khosa ko go ne nga mindik sam che so no khala che jena nge thopa thangma thunduk tanga te na nga nga chi po thunga met jena tena nga mindik cha che so no tyo nge samara ki sip thui na ma no le chimi na yongdogla chimi mo nang ta nam dogla nga mathung na tane don gun na nga mindek charak pa nga sosog los tok pa don kan gun khorang group chik choste juk sta no le ma don kan bo te na na be cha kan jok chok shela ta ten na chok pa thu ang yo ate to gela ki nga kartes i last po ma cho na ya i kongun ne thopa gun ni chi cho te ma cho na nga i group pe na lo shes ma nok sam kan jik sang be na tene thu go ne te chos nang chas sok chong chama na le nispa kumula knowledge matches pe jaste changmane thong nok ma sto chesig man kya pa daksa thopa gun nel dun la lan chik thong spa dik desing ne ma thong spa dik goma gome te karle nga sing ne thong met pa daksa thopa gun ne je chik thopa gun nang ya po duk duk chik nga thong sta mun te mane yang ina ju nga jak tang thong kan mi cho jete ta daksa cigarette jig thung kan jig no ya kem jig thung kan jig no iske ta na jano pala ki goma thung jig nga thung in doin cigarette thung in doin something ya chang thung in doin something ye try ma jo spit ye goma kazuk shig da ya thopa gon thung jis pa thung sang spin jer kan jig ka do pala then te osting ne kule kule ya tene addiction cha cha se jig izo ko pe kalad dole ta khaji ga addiction so do khaji addiction so to med do lekin tyo problem jik nangna miche nangna issue jik scholarship man ang constant to ban de de tyo song pa sang ngata ngai te be kan tyo pata charuk pa lai ki peer pressure bo sef thu jik pe fe menuk matang adult ko ne fyang peer pressure jik dog zate la ta da ching age wa tsla ki kaltas ka tong ngata ngai izo ko drugs se fyang ngata je rat na ki ladakh sma jik spa dog he drugs ka ne ngata scope goshes dog zen na nge samara ki gateway the drugs gonna fear gateway was jano pale ki chase lam chokspo chi no jana chang na cigarette pano
1: kaza
0: tene ता ngata ngai chi chok sena nga te o samba sal go chas ma khak jane de dog la ki kaltas ka tonga ta sub drugs po nga ta skala shi thonga na nga ta ngai i cigarette na chang ma skala shi ge chul la nen go chas khak jane de dog la ta chang thong chas po ta chang ma nok pa cigarette thong chas po ta chang ma nok pa dang de ri thu on mane drugs ga song te dog mol dog la ta te drugs la cha cha se go go cha gas go chok po te ne inna cigarette na chang bo ge ta no ya le te phengi chang ma jua phulen le ki Changnang cigarette gune kang ngi jin nang stak sal drugs po mane jigs pa jigs nang chen mo jig dog zate drugs chi po man ole e gas go nga ta jo ko shas khak sanan ole te be kang nga ta nang stak sal go shas dog le
1: kasal thuk ji chi sku jab de chin dol kar le te ngi rang sub district hospital nupri ka te ne adolescents wellness center ka ngi rang counselor jigs tanu ngi rang a te ne degree mana thu sa ja chi sla thuk ji chi
0: ji ji le
2: daksang ye jarang e tiwatilani degree po sanajat ইনারং নামপো জুনুগুনে ডিগ্রি মেখানে গাজা নিসকে গংসপা জুইন সানমোদেলেক্স জুলাই